0: Rabani.
1: Karamna. Kamdaw na no ini
0: apang BCD. Pritibi gi apawa da ku kaya. Nupi gi mi yeng. Wahai. Nino amada punte te ki bagi wari nang sumatarang wanita.
1: Adubu matau karamna no pa.
0: Yengoy. Ini wahai gi. Nupi hai base. Nupa wai basingi di sa yeng ning sin.
1: Ini.
0: Nupa di. Nung mana ising na pui. Nung mana may na pui hai naribani. May na po ba numita kari na muthakani?
1: Ini ay bata bang andre po.
0: Mamit ika na saong na halak pa nupado. Nupido na matambak na nung sila ba masado mapamlaga. Mumunok laga. Babalak liyengo. Babakaw rose. Wahay si da saknam ba may pumbak muli hay naribanin he apangbi.
1: Kambi ini. Punamak si ay napang badagi.
0: To, saralay.
2: Ay, ini ay. Kaino pidaga mo tayo dana?
0: Yare yare, ay na pamda ba nani? Sida su mora la ito.
2: Adu hono ri brava, lebak tda. Nati, biri ka thakla po.
0: Thak po thak ning dare da. Kari gino nang na matam zaden halai si.
2: Chak chak ye dana.
0: Na u chak chak dri bro.
2: Hoi ni.
0: Hai, puni ma, puni. Kari gino ma na sang khar ga thulak tri si na. Iru na ba isinga khudai gyang ta pura uni hai.
2: Ini hai. Ayunga tane iru ramne idi imana bamgi gari chemba aduda masa khara watuna bajade leiru
0: angi phabu dukan thong hangdri ba ne
2: thong budi hangi thabak chuba ngang single hori
1: sak thang tok sari khudai ne sida leiri hong tok na ba
0: sa thoro sa thoro chak sa to ga inie ga wari ma ta sa si
2: kari wari no inie cha dab su sa si ke dokki
0: cha ra ga sa ba na phai da na
2: salu bagi humang hanjin bo ina sum sa si ke dokki na Tai ba?
1: Kai hai ge.
2: Cha to mu ta thangil so. Aduga biri ga ma khe ka do. Amuk ta pai thoro.
0: Kai su lai ba wa bu dina tie da. Cha chi ha nang ta sa thok ke hai din ma si anga ang ji de.
1: Ni ha. Beri si ta lai de.
0: Tha mo tha mo. Ye ngoi ibu ngo sara.
2: Ine.
0: Nang ne mun na khan thara ga. Ine na hai ba ni khala ga wa pham se khana si ko.
2: Adubu kai wa no ba.
0: Ine na khali do. Nang na sahi tara muk surak padagi ini ga lemi narak pase ai na hai bada nang na nu mata yada ba tau khite do madu mang na suoi da na yara ni hai ba su ai hai ba ngam ji
2: thop pani koi ni si ma wa di su ai he hai de
0: khajik ta khan thami na se hai ba gi wani da sum da wani punima nang su ta ina madu Yam na wana lady hain he bo
2: in my di
0: ina masanam bi nangi imado
2: oh ine adugi wadab di wapham se asum ten sila
0: se tauno tauno ibungo uktra basu phatra basu nang ina madu na popo na ti hai ba yaro malem si dane maira sam du na thi bada ma na tan na ngu popi ima phangloi ko ma pangan so labi imado na nangi mai kai eng du na mamit ta ira chen nangi na pauk du tabu ngai ri banin he
2: unu makse ai gi yan oi bata ra rai ne
0: tai bang kana na kana bu asum maran wayin bangam bage isur lai ri basidi
1: ini ai mu lai bak tv si bu lai rong ki kadra u pang suna warak ta bi to la bi ai i ma sak bi inem lai na lai na khusin seba phang ja dra ban
2: a dang nam ta tamil lek ma di mi na ti mahu pan bi lin amum ne lin amum khang lo
0: adum na hai hai de sara brahmana mi ho ba mi oi ba mapong nang bunga si tai bang phaw hal iba se ima aduna ni ne
2: poklam da ba na phaw ni de ne mi oi na pol ga mi oi ba gi adhikar su phangan da ba khong kut pun chinu na sarang manung da yu pa chong gu mani ni ne
0: mi oi ba gi pun si di pin da ba na ku yo moi ba ni hai nei do prithibi da ho ba na pi gi masinga mi oi ba gi chinta ga masing ya ba chinta na heli hai na ri ba ni do
2: ai bro ওই যাব পাম তার বড়
0: ওই যাব পাম বগি ওয়ানতে নং না পেন্দ্রি বদু সুসুমে
2: নে মাহতি মিওই বগি ওয়াখন গমারি সমলতব ছাগি ওয়াখন চেমবি সমাজ গি চনবি পন নং খাইদন মামা ওই বিকে আগি ফিজি গি মনি ওই দিব মচাবু খোমপাগ না হেত না থনম গমবি সরম চন লৈ টেংবি তো তোপ নুপি না তব নুপি মান বছানি নে সা
0: ওই বুঙো lin na ma khun changlam dai da sumi hai da na ngasi ri nangi mai kai yeng du na kap tu na le li do
2: kap sa noi ne kap sa ai ni ma ta mama da kap khi ba do ma su ma si di kap sa lan zet ra ba ai gi bit ki pi lin na mang na tra

0: 헹갔봐. So 시기 아니 시기 difference 아마 소마이 아마도 나 약간 hyperactive 오이바 attention 열악답 아마 스나 autism 시기 캐나버실래.
1: Alright, phone call 들어가지게. Hello, 송기밍 레이 from 딱비로 와항 항비유.
2: 아, sorry, 폰 터지 미조람 데돈 데벤.
1: 어, 미조람 데게 데벤. 딱비로 데벤.
2: 어, 저 이나 그 랭기 미브 닥터리 컨디션 닥터 그 앙앙 시 어, 그 어티즘 당시 닥터니 무슨 딱이에요. 너 그나 어티즘 하라게 디 그나 저럭 까만 people 나 그네 좀 막고 좀 리에 망앙 시 어티즘 기 페노신이나 그나 칸바 너 닥터다 한 칸디 막고 랭 망앙 그리 막시 어티즘 나와 나티나 하이바 너 막고 랭 막이 마땅 시 그랑 딱터로 부탁해.
1: 메로이 나이 그나 카나리베 에리아 시기 어티즘 시 레롬가니 헤나 칭나라게 디 카리 카리 쿠덤 심텀 나 칭바 망앙 싱시데 라이바게 딱비오.
0: Makuling bakatana autism nena haiti ko. Autism da mainly ako na pick up tawbi ay si magi chahi chahi tugi matungi na ngang si kamay na behave tawbi ko. First thing language problem si ko. Language tahan iyang kaniya ko. Ma eye contact lay ba ayga song gawai sana bata mit kamit kayeng na bra. Ato tay kiti non-verbal communication sa inyo lay bye bye tawba. Ay di ay na ingit ama pipa tamani ngo da respond torok ba. Sige response walak ba. Ato tay kiti ay na ngang buwa si mana tada ba. Duk ato pa mana pamza ba isaya matora kadi mase ade do mamang like thok tana ma respond to but exactly mamming ko bakan de respond to birakta ba eye contact le rakta ba to singum bol language problem am le si gi mathak ta ma gi sai gi stereotypics behavior hypose ko mangon de senses se hypersensitivity reaction hyposensitivity reaction hanya le sina haiser ba da ma di sam na ba mangon da ma se will kum ba chakka gum ba rong rong rong rong ung ba se mangon yam nongai si gi feeling gi sense mangon da haidi nungai ba euphoria pokhan boko adu de gi di kaino gi vestibular senses kaino gele uru adum unga gele bangang leita na ko adu gi di uru ung basi gi magi sumai ko nga busi mong da nungai sa boko adu de gi di makhon khatang ta ba da mang mana kong khum sa laga leiba haibi mong da adu gi hypo hyper oi bagi ko mong da nungai ta bagi khatang asai da grill gum ba ya laga sumana khum sa laga leiba ko adu de gi di mong da haidi sumai proprioception mathak ta gi makha yeng thar po se nungai sa bo bagi adum jump to bu chonga chonga ga leiba khatang adu mongonda ti nungai jai ne ba mongonda adu gi senses to tum sanara ga leiba aidi mi se matom da self absorb or mi namaz se self absorb or mi se kai do or mi no da mongonda leiba khu gi five senses leida na ko five senses se da sanara sanara sanara ga nungai ba jabodo adu na sigum ba behavior ama uba phangi autism da adu ga si ga loina na ma gi language problem lak ba se ko so ani se yam observe to bi ba aidi khatang makhut leng e haida na autism na he makhut leng ba si di anga gi hauna sani ko hagolak pagima yamna khangningi tamningi tamba suma tamni aduna ma makhot ma sai ling bu di po to khangning ba gi curious o pani ne lok se na ta bi do autism hai si adu ta gi di different oi ko autism anga ma na makhot leng ba hai se ma na pam za ba pot se ai se ngasi bottle si dang pam sai di ma bottle lu dang pa ga lei ni ma na pam za ba car a moi di car du dang sanar lei za ba adu gi di ma na khang za ba ma ma na bor su mi ama de ani de ge na tin da ba adu ma ni yam selective oi ba pot khoding mak loin ma khot leng ba da ma na pa mi ba pot tu dang ma khot leng a lei ba
1: hoi adu masigi se koi gi angang koi gi delivery hospital institutional delivery se des angang chama una ba da angang pok pa da ko doctor angang kya mu ta masigi incident sai ba da re autism si theng na bi ba gem ta tak pi yo oi ba ya gi chances se
0: world gi ni ya ba da di ko 1.3% ja da 1.3%
1: angang chama pok pa da angang ama ani gum ba hai resi chaw ra na ko ani ani yo
0: pa ta ko mani por gi senses hoi na di yam phasana di lai tri tu bu chahi tram hum doi de nge train pan bo ki recent studies ama tau ki ba da around atu dai da nupa sings na yam ne hel ga nupi sings na like the sui ba da nupa na na ba da gi nupi na na ba se 4:1 hen nupi ama na ba da nupa mari hen ya ba su nupa ta na hen na
1: tau ga de na nupa ta na kare hen na thing ne
0: ba ko frequency se helen
1: aduga masigi si ai khoina angang khuding maksi gifted child na shona malem chi deisi thari bangang khuding maksi maha ki tongan ba special magi quality ma leja ta na tongan ba gun ma leja ra bangang ak tani khudam oi na hara bada angang oi ni ige da ba angang si four store ga ye ne io ne khoina hairu ba ya de kaman to re ini magi su ken intelligent leisure bani lai ek pa hai bangang ma sumain to da na even koi gi ubagi sakti wa la ba blind sing se bawo isho na pitho pi dei ma won da tongan ma sakti ma koi gi normal person eng won da yori ba si de gi ahen ba blind sing de yori ba ni doctor so main to den autism gi loiner ga le ri ba ngang sing se ma si sing se koi na fa na sem bi ra ga di ma koi gi nit se fa na attend to bi ra ga di moi gi special oi ba pot sing lai bram ta pi

0: jang athuma kharnaw mangali khi tu matira kharnaw mangali khran chan phik sa chanjli ka thada hangra ka da athumli tu da sinra ka ji him thalai na athuma preserve salaga he tu yar hi matu shok ka jene kala for example awunga bingro no jang ungnaw bingro no hawlali khlei ji in the mose chuli na phiningong ne ka thaili awunga tu khnimam dibai mne tu khnim matu share mirnali khyam shimre da hawla sa la leba me tada athuma tu hi tu ne kala khnaw thang thada tu hi tu ne la hi tu ne sa da jang athuma discipline he athung we custom hina bind talaka awai you thode na jra sum the tradition ang shana sa da mang che lagla kya ga shi le ga shi along ni jang hina bind talaka da uthira ga jine
1: chila kai re thaka custom and tradition communion hina khokha ka sa kala phata khang rok shim kur kala community li ki khuira mi khala ga jila ka hang mi lo jana
0: athung ithung we ang hang wala custom and tradition ga ji hi khnao bing na machu khri ri la ga hi na pha me re ta ka tang kholi ko ta ka khu ka sa me re ta ka le sing ro kra ta ka ching ri ha re ja thumi machu khri ri la ga sham mi gai ne atham na jang khnao bing na chai na for example athin na ha ra panu la khnao bing na phanit phnao hi tra ka sham ya kham tha da phani jang atam adam we seasoned itum we chingum we season of kachang bing hi khnao bing thot diva athang itum seasonal festival hi he na da tam tam myon khran da jang da the festival ya you track hi atham na myon na man da jili phanid pa hi myon kha ba khisara ki ban na phanid hi hapu mira for example luhir phanid sa dam le awung na su hai mila ga phanid hapu ke jang ung wen na them ji pa ma ji lui lwa ta mi e for example feast of merit ka sa dam jili ji chon kharan na or shimwa shinau ba jin na jam hi shem sang mi jang heta da kibana khisaran kibana ochin di khisar ka ji hi athum na thala ka na bain sal ga hai mi zal kala ji ka sa ji na athang we responsibility ji ji the la ga thum hi masjid khama no jang kho ka sa le shi khang ching ri hai hi khrang sak ge zal ka ja athang athum we custom and tradition hi na hi wa lung heli phani phar khang da phani phnaw ro no kala chili athumuli low hat na bain shemi hat akhle izla tena ji mamu yonr la ji wi ji kai hai la ka ji sa wi ka phning ka ji sa wi sa ngai ji individual ji sa la ka othi kha than ji liver mi hi lawless chang low ma le la ka cha wi sa ngai sa ka ba jing ri kha ni thum ni izla no khang sa ra wi izla tena ji athang wi heda low in a bain sa la ka ya shi ba hi ba amaker we saran ne hibai amaker we od ne hibai amaker we yer ne sa da kala community level li hibai hiva community we saran ko hibai community we od ko ka chau ochin ji jing wa la ka athum na ji wa lung ji li ji phap tang ro na ka custom and tradition na bain sa la ka ta tok thi pai ge ji in hi da da ngai
1: ta ka da le da custom na tradition hi na ka tha da a chi ra shung da phari hai khala ka ji la
0: ထိုင်ငိုင်းတယ်လေအချာလကဝဲနာအဝယီဘင်းနာကဆမန်ဒရက်ရှင်ဟီလီဒူမင်းငရှန်ဇခနာဟီဂျန်ဟီဝဆက်လာကိုင်းနမြွန်ရာကဂျနေအာအထုမနာလာရီမထေမဆိုင်မတမီဆိုင်လာမကပီဟိုင်းဆိုင်လာအထုမဝယီဘင်းနာဝဘာနာတမီဂိုင်းဆာမီဂိုင်းရှမီဂိုင်းအထုမွေ knowledge no skills no atomu sikasang bi him thala ina tam human laga tho tho dena atom himang che la kli hi tam tam mi ji phari ra jine ka jaga thada phari khlai san jile ji for example i thum we identity i thum we tang khuli ki la ga ji hi a thai thum we hang la how la he na tra thai we jile jang how la he one of the i thum we madai mi kap ka ji historical lari ahne da hang bai la tu ahne da ja sig si na da khle hi ba hi scholarship in trakh ne la shin ne bi tu yor ba hi ja ga ja haula hi li hi itum ga bi ham ne sa thum mo chen haula hi li hi la ina sa mi hela ga se da phari ra ga ji no la ga ka khla chi athum da da poetic form ina ya leng mi ga ja ka khla hi wi la hi ga di hi ko da leng mi ga sa ja ka la athang for example phaichak sa chan ji li phaichak chi athum ma chak pha ham ji ne ji da la ᱟᱛᱚ ᱢᱩᱭ ᱯᱷᱮᱪᱟᱠ ᱡᱟᱜ ᱛᱟᱱᱡᱞᱤ ᱡᱤ ᱦᱤ ᱞᱟᱭᱤᱱ ᱞᱮᱝᱢᱮ ᱜᱮ ᱥᱟᱡᱟᱝ ᱟᱛᱚᱢ ᱢᱟ ᱪᱟᱠᱯᱟ ᱵᱷᱟᱢ ᱡᱤᱢ ᱱᱮᱡ ᱫᱟᱞᱟ ᱟᱛᱚ ᱟᱛᱚ ᱢᱩᱭ ᱯᱷᱮᱪᱟᱠ ᱡᱟᱜ ᱛᱟᱱᱡᱞᱤ ᱡᱤ ᱦᱤ ᱞᱟᱭᱤᱱ ᱞ

0: rang ga chak ne kan la ji phai cha hi pa hi hi wi ne an san da khlai a wi a phai ng chhe da khlai jang hi hi wi maram ne apang khang thaji hi maram ne then example la khlia da haula sa ka khanda bina pang ji hi da ga hai de da da jang then apang ga hai ji a wi ga pang wi movement ji le ji hi ba hi ba da mili ji pat la ka ma thai mila ka khang thaji apang ne hi ba hi ba hau ji wa la ji momentum khu de khlai jang bitting ne da da sa da ga bai is la da sa da khanda bina a thang la ri ru no phai chak ri ru no jang kla thun da pa khri hi apung a khwa khang si ka athung wi longshim jang longshim hi helika la longshim ka ngro la ka athum na khano ping na thipo thipo ping ni chili for example khni thot ping li jang a wo yi ne tra sara sa ko hita da chat na ko ga ji athum wi low and custom ji chim thala khni thot ping tam mi hai kla ji in a thik theli apung khang da khwa chi khano ping na yi long a wo long na awa wa ping na ma pi rang la ka khrasan cha la ka khreli ji tha sai ji de khreli tha ko hita chat na ko ji hi Kanobinda, Kersansada, Dummy, the Leja, Hida, the Moron Run Parida Manjini, the Queen.
1: Kanu taught being he, a war ye being the high mega high, a manka sucker, custom and tradition he, the Queen I the Lelag, Jihi, or Jan Lakang.
0: He Ningsasami Twiggy, Akhlak, he will remember his jang. I say to Mukin taught being he, a war ying a shan kickler, Jihi Matilda, Bung a balan or to the cleaning. Dum Queen I. Ning lam zang thure jang a wo yi we for example a wo yi we hola sao sei san ji le hola yi ba kham sang ai mne dam mi ge ji le matam ngai mne jang for example in a meeting kha dam li a wo yi we culture we mram ni khran sa dam li in a khang han ba ka pe jang national ping le ji san ji le ji ge dam nau cha kha ji tu national cha kha ji a wo yi we hola sa kha lam le sam ne jang phai jak sa kha lam le sam ne ge le ji mang ma ji la itum ya va vai thoma meng ra chon ra az tho theli a wo yi wi how la sak thei the custom tradition jili pai wi thu jili ja means si cus phai chak sak thei mlei thu gi ni the he ning sa sa lang ha khane a thang ma the mi ji sa le la khang jai na thiam na ma phada thu mo ka ma the mi sa le la tam khui ngai ning ji le sa ka pha lu de la ke thum tam khui ngai ning hen dam lei thu gi no the he wi pa he vai thum thu lai nam chuk la ga itum wi custom and tradition ji hi tang khola ga sa da phari ra ga ji hi I pa hi sa nam chuk sta hangai
1: shumak

Hayeng thang janamit August ki tang ko nithoi. Krista gi sahili singani kuntaru. Ayuk ki puma makhai ta bada kangla chani ga hanwa thoram pareng sando pa hujagani. Thoram pareng ki puma mani kuntha tre thamjeri ya kairo. Hayeng ya kairo de phambigani. RK Surjit Singh gi pena ya kairo. Wang Artist Association gi sese parambu dagi pongna phom nam nam bu sei tha bai sei. Salam Binoy Singh. Thongram Sanhan bi devi amadi hamona bi singi naitong khondu talai sori sei sing mathang mathang oina ta phambigani. Pungtaru minitara, lau singu afangda thamjeri, apikpa ngagi kanaba. Pungtaru minitara maasapongatamda, ningombam malalimagi mitai sei tahanjagani. Cultural Training Institute ki sishapagampadagi, matamisil antoksagani pungtaru makhai. Pungtare tabamatamda, khonjalna chomsu santoksagani, matamisai matang matang oina. Takhelmiyam, tamubi debigi no thamjeri pungtare mininifu. Pungtare mini yankhimunga chapamatamda, Yambi Ibombi Singh Khomba, saxophone, Tahanjagani.

Tabire, kunma thoi sabo sadapti ki kunti film dagi hudrom na wen sapo isi. Sering mana wemem serang ba arke jiten. Angak pani miyo ibagi wakho. Kari gawa matam da wakho na sagal ba manglan kaya bu ningkai hali macet kaya thokna. Matang da tabi si maichak film dagi ahibam siyam singa sapo isi. Sering ba bangka sarma serang ba ahibam siyam singa.

Canvi! Komak bara dogdağın Paybungo. Komak badi hayru genu. Ay koi sana ay bi emagi hakcağın ase. Puming inkari. Nana ay senu kari gümüm ta hankat segi. Ay va canvi hay. Ay koi sana ay bi emana namu taybong paan badalayri ngay. Thao ay na taba ma phamni du. Kuman pung da thinge nong ay kada thinge hayru badi. Ay koi sana ay bi ema hinkalakar rakhan jayi du namu. Kari hay ba. Kuman pung da thinge nong ay kada thinge hayru badi. Imum lang le cha thoi bi hinkalakar rakhan jayi du namu. Adudi, isha ge thao.

0: Balay ko, Pi.
1: Ita!
0: Uy, napok na rabasu. Karambalay na insilag pa no. Natamoy-itamoy tinanang. Nung si sana na tinarapadagi.
2: Nung sinabagi Mariso, sum sum jesin na pun sinarapadagi. Ay koy ahum se, taway amatahay ba do? Uy, ridoy ta!
1: Uy, rabanina, taway hakjang amata. Pulaga na banido mong pamsu. Lalabara ni natataray kong piyay na hajari ba si boy ta sa.
2: Sumi ko itanaw se.
0: Sumi.

0: tharai kopi gi nungi wahai singse nata nga krasu yazaningi unaba yadabadagi natro hui ga hodonga haina zarabasu nungsi sanarabadi pukham amatta da chamin nei thakmin nei harau mathoi kana sanami nei kungi nongju lapada lemlai nga ekhoi su itu iman kingdona pagla balabuk lamhang sida ining tam na sen song dona sana zari sine taibang mina haina droita sa lai ze simulai rabadi lemlai nga soi dona lai gani aduna ai khoi bu ising masa ming thon bi ta sa
1: kang phal da hing bana kang phal da ising da hing bana irol dung da sana mina se chen chong dona ita sa
0: irol nu sida chen chong bada di ngakra ai budi ita ani sina tanaba suk pang pangoi aduna di ngasi di ita nau se ita ita thrai kopi
1: ita bi ma
0: ita ani ngasi di imai cho laba irul nung sida langjen yang bi tanasiko
2: tanasi ta tanasi
0: nakong su nasha su pan ba ita ani na ikong su isha su pan da ba aina chen chung bada tana bangam bra yinjo ngakra aina chen chung bada bu makhoina tana ba ngam jaga tro
3: ita ngakra di laiza ising da di laingam mi ita tharai ko pi ai khoi ni di ising da su kang phal da su aduga atia da su laibangam mi ko
1: ita hiram mamada amana amadagi hena bagi wadani daita
0: ita anigi mamangda onthong na ikai jare da ko
3: ta ki bagum ta uine ita ikai babu haudong mung chaung na sin bro
1: asi khara pha hayen khara muk pha hangjiti pung pha pharani
0: adu da ta ita
1: adu da uta da di kada ga ta ga dori ba